0: truth is, you're not wired to give less. Your future is now. So live it real, loud, full and free. You live it 100. MTN.
1: Ndewo na umunne m umu nwanyi ibe m abiakwala m ọzọ taa ka anyị bịa na-etinye ọnụ na ihe gbasara ahịa anyị na-azụ umu nwanyi ibe m aha nwo Mrs. Elebonu then umu nwanyi ndị mụ na ha na-ere ahịa na-akpọ mama ngozi
2: mama ngozi no mama ngozi biko gwan umu nwanyi If I name it that cashless policy, keku si eme kafia gina aga ona aga ko si agabu keku nu se mia.
1: Ihe cashless a putara ugbu a. Onye owola nsogbu. Ko si na enye ndi no ndi na eri eri isi owuwa. Etu aka ona enye kwa ndi na ere ere. Maka ndi ni meni ndi ni manyi enweho eba na etinye ego ula aku. Nde ni manyi nwekwara nu so ndi nka na enwe hu eba na etinye ego na ulo aku onye ga hu nsogbu udi nsogbu onye ha wu na ndi na bia azu otutu nime ha hawa enwekwa ulo aku aga si me transfer maki ihi nka ahu ha bi zo ahia nsogbu di nke me na Many people agbala ga nulo ha ga du agwa na agwa ha nihi na ma ahu etu ha geji azu ahia with neji ego naka
2: mama ngozi kan ju ahia ego ne kan bandu ya ego naka gi before you kwete ko nya wa me transfer
1: onyezu ahia 500 naira aga me meri ya transfer nihi na achoro mi re ndi mmadu ni na agba loso koro this transfer and cashless ndi di ahu agba loso many of us they are hungry in their house ama ahu beji gi ime de ego
2: mama ngozi kan ju age amegi transfer iye kwe ka apu o iye me ka fa nodi ki fugodi na ego gi abatago nula aku gi
1: mba ihe nneme wo na nnasi ha nye mu akara number phone ha hanye m meresi ha ahia and transfer
2: ebe ngi wa na ego afi na ele ana ekwe kunu me transfer
1: ana ekwe ekwe
2: ana ekwe kunu me transfer odikwa ma ncho ki igwa mu nwanyi otu a ife dikita keke isi ebie odu ncho ki yen fo odudu
1: Umu nwanyi ibe m odu m ga adu unu maka ihe afudara n'ugbu a akpo cashless okwa na ihe a abiala oda azu olahuje obiala o ihe ai ga na eme until generation agwu echekwam na ga emetu emetu okakwanyi mma ugbu a ka anyi chowa je ka ije mwa ba jigime this transfer mo na phone na anyi ka ga si emia then na ndi nka na mekwa na bank ije jo ke ka ga si emia ndi bank ya he nya anyi ndumodu ba ige ji na eme ime this transfer shi na ola akunke gi na nko onye ozo okwetu aka ga ji na ere ahia okwetu aka ga ji na akwugo school ihe nina na eme ugbu na Nigeria iwu ahụ enyere ha onakwa ala ha azu okwa nihi ka o ga na eje so okara anyi mma ugbu a ka itinye anya mo ka ga si eme mgbanwe ego a shida na ulo akuke gi jewe na ko onye ozo ka onwe ike dere anyi mma
2: dalu mama ngozi achọm ka igwa anyi eba unu na ele afia unu na emeko mmekọ ndị union igwa unu kunu yesi wee eme maka ife a na-eme cashless
1: ndewo nwanne m ebe anyị na-ere ahịa ndị nnukwu ndị nde na-achị ahịa n'ime ha enwe ejeghị akwụkwọ ejeghị skuul amaghị aka

uhuruchi ọma ibu ndị ma na-ege anyị ntị nọ n'oge akụkọ ụwa bụ nke na-abịara unu site n'ọka ibu n'ọrụ mgbasa ozi Sapiensia. Taa bụ Saturday ahịa afọ abalị 25 nke ọnwa Julaị afọ 2026. Aha m bụ Ọlụ Ebube Arọ. Onye isi ndị uwe ojii Naịjirịa, Inspector General of Police bụ Olatunji Disu, enyela ndị uwe ojii n'ofe mpaghara Naịjirịa ntụziaka ka ha gbaa onye ọbụla a hụrụ ka o bu ngwa agha iwu machibidoro egbe ozugbo ha hụrụ ya. E kwuru na nke a bụ otu n'ime mbọ ọhụrụ a na-agba iji lụso nsogbu nchekwa ọgụ. Disu kwuru nke a ụnyaahụ n'oge nzukọ ya na ndị dị mkpa na Naịjirịa mere, nke ha mere n'ụlọ gọọmenti dị na Makurdi, isi obodo Benue State. Dịka IG siri kwuo, iwu a sitere n'aka onye isi ala Bola Ahmed Tinubu, onye nyere ntụziaka ka a kwụsị nsogbu enweghị nchekwa na-adịgide na Benue State. O kwusiri ike na ọ bụ naanị ndị ọrụ nchekwa nwere ikike ka iwu kwere ka ha na-ebu ngwa agha, ma dọọ aka na ntị na oge a na-eme nche n'ụzọ adịghị ike agafeela. Disu kpughere na enyela ndị uwe ojii ikike n'okpuru iwu First Order 237 iji mee ihe siri ike ma ọ bụrụ na enwe ihe iyi egwu sitere n'aka ndị ji ngwa agha, ma ghara ichebe ntụziaka sitere n'aka ndị isi ha. N'ikpeazụ, ọ kpọrọ ndị bi na steeti ahụ oku ka ha na ndị ọrụ nchekwa na-arụkọ ọrụ site n'inye ha ozi nwere ezi ntụkwasị obi, n'ihi na nkwado ndị mmadụ dị ezigbo mkpa n'ịlụso ndị omekome ji ngwa agha ọgụ. Gọọmenti Oyo Steeti ekwuola na ikpe mkpọrọ ndụ, ya bụ life imprisonment, enyere mmadụ atọ metụtara ịtọrọ ụmụakwụkwọ na ndị nkuzi n'ogbe ọchịchị ime obodo Orire abụghị ntaramahụhụ zuru oke maka mpụ ahụ ha mere. Ụlọ ikpe kachasị elu nke gọọmenti etiti nke dị na Abuja mara mmadụ atọ ahụ ikpe maka izochi ozi gbasara ndị haziri ma mezuo ntọrọ ahụ. N'ozi ewepụtara nye anyị bụ ndị nta akụkọ na Ibadan, kọmishọna na-ahụ maka ozi na mmụta ọha, ya bụ Commissioner for Information and Orientation, bụ Dotun Oyelade, kwuru na ntaramahụhụ ahụ adabanyeghị n'ogo mpụ ahụ ha mere maọbụ n'ahụhụ na njunyu anya ndị ahụ ya bụ ihe metụtara ezinụlọ ha nakwa steeti ahụ. O kwukwaziri na ndị na-ezobi ozi gbasara ndị na-atọ mmadụ n'ike nwere ikpe n'otu aka ahụ nakwa ndị na-eme mpụ ahụ n'onwe ha. N'agbanyeghị na o gosipụtara mwute maka mkpebi ahụ, kọmishọn ahụ kwuru na gọọmenti Oyo Steeti ga-asọpụrụ mkpebi ụlọ ikpe ahụ ma ghara inwe atụmatụ ịkagbu ya. O kwukwara na steeti ahụ na-eme ihe iji melite nchekwa n'ụlọ akwụkwọ iji nyere aka gbochie ihe ndị a emeghazi n'ọdịnihu. Onye isi ala Bola Ahmed Tinubu akpọkuola ndị dọkịnta Naịjirịa na ndị ọkachamara n'ihe gbasara ahụike bi na mba ofesi ka ha laghachite azụ n'ụlọ ma tinye aka n'ọrụ mgbanwe a na-eme ugbu a iji kwalite ngalaba ahụike nakwa nke obodo. Tinubu kwuru okwu a mgbe ọ nabatara ndị nnọchite anya sitere n'otu Nigeria Diaspora Medical Associations Worldwide, ya na onye isi nke ụlọ ọrụ Nigerians in Diaspora Commission, NITCOM, n'aha mkpirisi aha ya bụ Abike Dabiri Erewa, n'oge mmemme National Diaspora Day nke afọ 2026 nke e mere n'ụlọ ọrụ onye isi ala dị na Abuja. Onye isi ala kwetara na Naịjirịa chọrọ ihe ọmụma, echiche ọhụrụ, ahụmịhe na ihu obodo n'anya nke ndị ọkachamara ya nwere nka dị elu bi na mba ofesi iji wuo usoro nlekọta ahụike siri ike ma dịkwa n'ọkwa kachasị elu n'ụwa maka ụmụ amaala Naịjirịa niile. O kwughachiri na atụmatụ Renewed Hope Agenda na-etinye nlekọta ahụike n'etiti mmepe obodo, ma mesie obi ike na gọọmenti etiti na-eme mgbanwe dị oke mkpa iji mee ka nlekọta ahụike nke mbụ sie ike, gbasaa ohere ndị mmadụ nwere ike inweta ọrụ ahụike dị mma, ma gbaa ume ka e nwee mmekọrịta ka mma na ndị ọkachamara Naịjirịa bi na mba ofesi.
ndị a na-enye enyo na ha bụ ndị ohi ji egbe na-ejide ndị mmadụ maka mgbapụta atọrọla onyeisi oche gọọmenti mpaghara Bugundu nke dị na Zamfara steeti. Aha ya bụ Honorable Nura Uma Bugundu. Dịka anyị bụ ndị nta akụkọ siri mata, ndị mwakpo ahụ batara n'ogige ahụ nke dị ihe na-erughị kilomita 20 site na mpaghara Guse bụ isi obodo Zamfara steeti ahụ, ma gawa kpọmkwem n'ụlọ onyeisi ọchịchị ime obodo. Ndị akaebe hụrụ ihe ahụ merenụ ma kwuo na ndị ahụ ji egbe wakporo ụlọ onyeisi oche ahụ, merie ndị ọrụ nchekwa na-eche ụlọ ya nche, gbuo ndị uwe ojii 2 na ndị nche obodo 2 tupu ha kpọrọ onyeisi oche ahụ, nwunye ya na ụmụ ya. Otu ọ dị, akọkwaziri na ọ dị ụfọdụ ndị ọrụ nchekwa bịarutere ngwa ngwa mgbe mwakpo ahụ gasịrị, ma gbaso ndị ahụ wakporo ha wee nwezie ike napụta ụmụaka 4 n'ime ụmụ onyeisi oche ahụ. Ma ka ọ dị ugbu a, ndị uwe ojii Zamfara steeti akabeghị kwuo okwu gbasara ya bụ mwakpo ọzọ. Ugbu a, anyị ga-ewetara unu obere ọkwa dị oke mkpa. Anyị laghachite azụ, anyị ga-agabazi n'iru iwetara unu akụkọ ndị fọdụrụnụ na mpaghara obodo anyị.